Tabulengo. Kumbini ola fomala zinga Tabulese. Tabule mananga dala kuya kusamba kuna. Tabule mananga dala kuya kusamba kuna. Kumbini ola fomala zinga Tabulengo. Kumbini ola fomala zinga.